re illa ha monati illa ha monati illa ha mon nati tsebeng ya motho yo wela ka mogoletsele makatsana o yutlwe illa tsena ile o sengwe ya spanning tate illa ka koloing e maybe le watse ba hangata ke ne ke re kana go tsona tse boma 8 minutes to 7 etse bo nete ba

0: Impulsive Josie.
1: A go mo go bolo re sa go botsa gore ka kwa go la nageng ya Zimbabwe ka letsatsi le la masometharo ka di 31 July go akanywa gore go tla ba le mo gwanto o le re tla bo o diragatswa ka kwa nageng ela ya Zimbabwe napegolo e le gona ge badudu ba napile ba epelaetsa ka sela ba reng ke ngana ka re go ena ka re ke sela ba reng ke amendment number 3 e le gore ile ya dirwa ke yena mo president wa naga e leng yena Innocent Monangwa gomme re bona fa e leng gore ke yena the presidential advisor Paul Dagu ke man Dugarara yo le gore o ile a tloa bolela tšatši la maabane gore a badudi ba naga ya Zimbabwe ba emiše gannyane ka seo le gore ba rata go se rulaganya ka seo le gore ba se rulaganya ka tšatši le la di 31 gobane bona e le bona ba e le gore ba tloga ba dutse moporesidente ka thoko ba tloga ba mo dutse nokeng ba tloga ba dumela ga botse thui gore sela se dirilweng ke moporesidente ga se moporesidente a le noši gomme ke se le gore se kwanetso ebile se ile sa tloga se amogetswa le divoutu tša go ka lekana mola go 121 votes tše e le gore ile ya tloga di passisa gore ka nnete seo ga se diragale ba re ka National Assembly ya bona ba bile le tsona diboutu tšeo a ke re gona ke re ke 216 votes in favor and 42 against the ruling ZANU BF gomme ba ile ba retse ba tsona tšeo ka lona letšatši le ge ba tlo go feleletša ba tsebagatša gore bana bile ba amenta mengwagaela ya setulo sa boporesidente gore ga e sa le mengwaga e mehlano fela e tloba mengwaga e šupileng jale ke tše le gore re fela re di bona di tswelela jwale le jwalo ga gafetša-gafetša mo ditabeng mo mafaratlhatlheng go tswa ka kwa nageng ya Zimbabwe fela rena re tloga re dumela ga botse gore tšeka moka di tla direga ka moya o motse ka khutso go tshwana le ge e le gore go tshwana le se e le gore se le re se bona se diragala ka mo nageng ya Aforika Borwa ge ile go ba le mogwanto ola wa March and March kgweding ela ya June ge ya mafelelong jale le yona mogwanto o ile wa tloga e bona mogwanto wa khutso mo e le gore ga senge gone re tloga go ba le yona tšhologo ya madi jale re dumela ga botse gore le bona badudi ba Zimbabwe ka kwa se lo re ba se rulaganya ga jwalo se tla atlega gomme modimo tla ba etella pele ke mene fela metsotso rena pele re ikela gona mola ereng ela ya rena ya ditaba wena o dutile yena DJ Bomza gona mo go 011 the pulse of Jose re se tlo go abela tšeneng wanyana tše le gore di a tswelela jwale le jwale ga re dutse fa go di bagalana ne gomme o se ka ba lebala gore e tla re ga e rata fela metsotso masometharo fela go tswa mola ereng ela ya bone re tla ba re tsena sekhutlwaneng sela sa mmamoratwa gomme re tla ba re boleletšana le ye nngwe ya dinaletšana re tla bolela gore re tla bona gore na wena dula le rena o tla bona gore na ke e fena le tsene le gore tabare go tshware tsona tsatsing la lehono fela e tla re ga re seripa ga re sa metsotso go tswa ireng ya boraro ya bele gore re boela gape go re nyakešeng sekutlwana sa rena sa tšatši ka tšatši ke la botlhano mo e le gore ka bele gore gona e tumele ebile o ipsine ka letšatši la gago ke mafelelabeke re yanapile re ya go ikhutša tle bathong.

gago e ka ba ile gore o ka gare ga kantoro, o ka ba ile gore o ka gare ga lelapa la gago kae kapa kae, mo gotlhegotlhe mo e le gore re file theletso le gona. Rena re napile re re re ithabiša go ba le wena, re ithabetse godu go ba le wena tšatšin di la lekgono la botlhano le botsebotse, gaebe mafelelo a beke a mabotsebotsebotse go wena le go ba ka moka ba e le gore tla bona le bona mo mafelelong a beke. Gomme re gopole gore se re tshwanetse re se diragatse ke gore re bolokege ka dinako tsotlhe, go se ka ba go ba le selabi se e le gore se tla tloga se re jula ka gare ga leitlho. Nako ya rena ke re ke lesomete fela, re napile re gatela pele magagešo, nna ke napile ke le amogetse ka sona sebopego se e re napile e ratile awara ele ya boraro, re napile re ka mogare ga karolo ya bobedi ya lenanego la rena la The Afternoon Take Over.

0: 011 Radio News.
1: Dihlohong tsa ditaba horeng yena motho motle hlokomela hore lekgotla le phahameng la Kapa Bophirimela le emisitse tshebetso ya komiti ya palamente e sebetsanang le qoso ya ho tlosa moporesidente Cyril Ramaphosa setulong. Compensation Fund e lemosa bajalefa le baamohedi ba dipenshene ba dulang ka ntle ho Afrika Borwa ho fana ka bopaki ba hore ba ntse ba phela pele ditefo tsa bona di emiswa. Ditshebeletso tsa toka di fumane dithethefatsi, dithipa, mehala ya thekeng le thepa e nngwe e seng molaong nakong ya tlhaselo e sa lebellwang tjhankaneng ya Westville, Durban. Athika kona kopana ka Gauteng, Johannesburg Metro Police Department e qadile ka dipatlisiso ka morao hore ho hlahe video e leng hore e qosa maponesa a toropo ka boitshwaro bo hlephileng bo sa lokang. Tsena le tse ding o tla di fumana ha nako e le hora e latelang.
0: 011 Radio News.
2: Ijebele jona ho tla ditaba gona mo se re pa re sa metsotso ya go tlhomala iringela ya boraro gona mo gore afternoon take over ya 011 at the Palace of Jose. Ke nako e la skutlana sa ka le wena sa mamrato a rinya kishenye.

0: a sometimes ke re re go feke na le leng gore re go fele ona ga jwa le gona mo go the pulse of Jose Britney Spears o tla ga botsa go wena twi mo metsotso nya rena e le so metaro fela go me re pele re ikela mola iring ela ya bone ya bone go pula re iri ya bone re tla ba re mogetjwa ga jwa ya ditaba mara ga fao re tla ba re le gare re gatlang bana go me re tla ba re go botsa gore ka ba le rena ke eng se re tla re fetoga ka sona ge re tla ba re fetogela ka mola iring ela ya bone.
1: You are listening to The Afternoon Takeover, exclusive on 011 Radio, The Pulse of Josie.
0: Ake ona ka nete ga gona yengwe ya go feta ye ke ona the Afternoon Takeover ya 011 The Pulse of Josie. O mere mo gona lwana go ba go tlofihlagela tota irela ya boselela se ke se ripa sa bobedi e sa lana go la rena la mamrato lana go la the Afternoon Takeover. Jo le ka ke boletse ke re mo wena ke re se ke skutlana sa gago sa mamrato ke mo ile gore wena wa gona go ka tsweletse gore na ke mangelo gore ka nete o rata go ka go kaganya le yena e fela ga o gone go ka mohumana jwale se ke sona sebaka shumitse sebaka se mo go 011 The Pulse of Radio wena ona pele rongwala molaetsa wa gago mo go 0751329986 0751329986 go mo wa re botsa rena ke ma motho le re o tlhoka gore ka go nyakisha yena na cha tsena le khone go mere na re tloga sha twi molaetsa mo ile gore ka ba wa fihla mo ile gore motho yo re nyakana le yena o ka ba wa mo fihlela.

0: You are listening to The Afternoon Takeover, exclusive on 011 Radio, The Pulse of Josie.
1: Ke yona the Pulse of Josie 011 ke station sa gago se le rose tele di tsaga jwalo go mena kwela rena re metsotso ke tshelela fela re na bile ri kela mola iringela ya bone iri ya ditaba magage sho rena bile re tsene ka gare ga mafelelo a beke ke la botlhano a ke la botlhano mahlano la direthe re bile re ipsina mo ile re ka bere le rona bontshi nyana ba rena bongwe re tla ba re sa theogela go sasa jwalo ke dumela ga botse gore wena ile gore tla ba o dutse o ikhutsitse mo maikhutsong mo mafelong a beke o tla ba o ikhutsitse bile o ipsina ka tshe mo ka gomme o tla ba o bolokegile ba le ke dumela ga botse gore re tlo ba le wena go ba go fihlela ge le nana go le lefela tsa tsena le khono ka iri ya boselela e sa le yona the afternoon take over gomme re sa tlo ke dimela ka mola mebileng re ko gore ka belo rena ga jwalo di ka belo gore di fetogile di tla kae mo ile gore tlo thoma re tabogela ka mola go la tshwane re ko gore na ka belo rena moela ka ba miela ya di fatana ga ka belo re e sepela byang e ela ka mogwa o mo byang moraga fa re ba tabogela gape le gona ka motropong go le ya Johannesburg le gona mo ile gore bo superintendent Xolani le bona batla ba re abela gore ka belo rena ka mo go la Johannesburg City of Johannesburg. Go diragala eng ka fa mebileng ya rena ya maphefo jwale ka ge e le la bohlano e le nakwela ya spitipiti e le nakwela ya peak hour ke a dumela gore motho mang kapa mang jwale ga jwale o tloga a ikemišeditse ebile a tloga itukišitse o tloga a itukišitse go itukišetsa go ya gae ka ge e le gore e napele e chaile re napele re thomile weekend ya rena ka sona sebopego seng

0: The Pulse of Josie.
1: Yere bro filio namra wa nyana fa ke na lwandlu nkulu atla kwena re mna kwethu na kwethu ke na lwa siripa gara sa metsotso rena bile re tshwela mola iringela ya abone re dira se rena bile re tabala ka kwa gashonya ditaba gomme re tla busha re ba lwana gape gona mo the pulse of Josie gona mo the afternoon take over ke na kwa ditla kholo tsa ditaba
0: 011 radio news
2: Tsa ditaba hore nyena mothemo tle hlokomela hore le khotla le phameng la ka pa bophirimela le emisitse tshebetso ya komiti ya parlamente e sebetsanang le qoso ya qosa mo president Cyril Ramaphosa sidulong compensation fund e le mo sa abajalefa le ba amohedi ba dipensione ba dulang ka ntle ho Afrika Borwa ho fana ka bopaki ba hore ba ntse ba phela pele ditefo tsa bona di emiswa ditshebeletso tsa toka di fumane dithetefatsi ditipa mehala ya thekeng le tipa engwe e seng molaong nakong ya tlhaselo e selebellwang tshankaneng ya Westville Durban atika kona go bana ka Gauteng a Johannesburg Metro Police Department e qadile ka dipatlisiso ka morao hore ho hlahe video e leng hore e qosa maponesa a toropo ka boitshwaro bo hlephileng bo salokang tsena letseding o tla di fumana hana ko ile hora e latelang
0: 011 Radio News.

0: 011 Radio News.
1: Dikgohong tsa ditaba hore nyena motho motle hlokomela hore le khotla le phameng la ka pa bophirimela le emisitse tshebetso ya komiti ya parlamente e sebetsanang le qoso ya ho tlosa mo presidente Cyril Ramaphosa situlong. Compensation fund elemosa abajalefa le ba amohedi ba di pensione ba dulang ka ntle ho Afrika Borwa ho fana ka bopaki ba hore ba ntse ba phela pele ditefo tsa bona di emiswa. Ditshebeletso tsa toka di fumane dithethefatsi, dithipa, mehala ya thekeng le thipa e nngwe e seng molaong nakong ya tlhaselo e sa lebellwang tjhankaneng ya Westville, Durban. Atika kona kwa ka Gauteng, Johannesburg Metro Police Department e qadile ka dipatlisiso ka morao hore ho hlahe video e leng hore e qosa maponesa a toropo ka boitshwaro bo hlephileng bo sa lokang. Tsena le tse ding o tla di fumana ha nako e le hora e latelang.
0: 011 Radio News.
2: Ake la botlano ke na kwela ya rena skutlana sa rena sa mamrato a saka le wena mo ile gore na le wena ra pelela ka letsana mahlatso le mahlo onolo a mene re la ka letsana le tshatla matswalo ba ile gore ke tshatla bona la go belega re go bona re re
3: 1 2

0: 011 Radio News.
1: Ake tshebeletso ya 011 Radio, the Pulse of Jozi, ditaba tsa hora ena di balwa ke Eddie Magidela, momamedi dumela. Lekgotla le phahameng la Kapa Bophirimela le ntshitse taelo e emisang komiti ya palamente e sebetsanang le tshebetso ya ho tlosa moporesidente Cyril Ramaphosa setulong. Sena se latela kopo ya moporesidente ya hore tshebetso eo e emiswe ho fihlella lekgotla le mamela kopo ya hae ya ho lekola botjha tlaleho ya panele e ikemetseng ya karolo ya 89 e ileng ya fumana hore o tshwanetse hore a arabele dipotso tse itseng mabapi le tjhelete e ileng ya utsiwa polasing ya hae ya Phalaphala. Komiti ena e ile ya thewa ka morao hore lekgotla la molaotheo le fumana hore palamente e ile ya etsa qeto e sa dumellaneng le molao wa motheo ha e ne e hana ho kenya tshebetsong dintlha tsa panele eo. Kopo ya Ramaphosa e tla mamelwa ka kgwedi ya Lwetse. Compensation Fund e kopile bajalefa bohle le baamohedi ba dipenshene ba dulang ka ntle ho Afrika Borwa hore ba romele bopaki ba hore ba ntse ba phela pele ho di-30 tsa Lwetse 2026. Letlole lena le lefa dipenshene tsa matsholo a matlole ho basebetsi ba ileng ba lemala mosebetsing, ba ileng ba holofala kapa bao malapa ao basebetsi ba hlokaetseng. Ba sa faneng ka bopaki ba bona pele ho letsatsi le beilweng ba tla emiswa bakeng sa ditefo. Athe ba sa faneng ka bona ho fihlela ka di-31 Tlhakubele 2027 ba tla fedisetswa dipenshene tsa bona ka ho sa feleng. Compensation Fund e re mohato ona o reretswe ho thibela bomenemene le ho netefatsa hore ditefo di fihla ho bajalefa ba nepahetseng. Re hatela pele. Mokomishinara wa naha wa ditshebeletso tsa ditokiso Makgothi Thobakgale o re meaho e seng e tsofetse ya ditoronko e se e sebediswa ho pata dithethefatsi le thepa e nngwe e seng molaong. O buile sena ka mora tlhaselo e sa lebellwang tjhankaneng ya Westville, Durban, moo ho ileng ha fumanwa matekwane a mangata, dithipa, mehala ya thekeng, ditjhelete le dithelevishene ka hara toronko. Dintho tsena di ne di patilwe ka hara dipaipe le dibakeng tse senyehileng tsa moaho. Thobakgale o re batshwaruwa le basebetsi ba tla fumanwa ba ameha ho kenya thepa ena ka hara tjhankana ba tla tobana le molao. Re a phethela. Lefapha la Seponesa la toropo ya Johannesburg, JMPD, le re le qadile dipatlisiso ka morao hore ho hlahe

0: 011 Radio News.
1: Ena ke tshebeletso ya 011 Radio, the pulse of Jozi. Ditaba tsa hora ena di balwa ke Eddie Magidela. Momamedi dumela. Lekgotla le phahameng la Kapa Bophirimela le ntshitse taelo e emisang komiti ya palamente e sebetsanang le tshebetso ya ho tlosa moporesidente Cyril Ramaphosa setulong. Sena se latela kopo ya moporesidente ya hore tshebetso eo e emiswe ho fihlella lekgotla le mamela kopo ya hae ya ho lekola botjha tlaleho ya panele e ikemetseng ya karolo ya 89 e ileng ya fumana hore o tshwanetse hore a arabele dipotso tse itseng mabapi le tjhelete e ileng ya utsuwa polasing ya hae ya Phalaphala. Komiti ena ile ya thewa ka morao hore lekgotla la molaotheo le fumane hore palamente ile ya etsa qeto e sa dumellaneng le molao wa motheo ha e ne e hana ho kenya tshebetsong dintlha tsa panele eo. Kopo ya Ramaphosa e tla mamelwa ka kgwedi ya Lwetse. Compensation Fund e kopile bajalefa bohle le baamohedi ba dipenshene ba dulang ka ntle ho Afrika Borwa hore ba romele bopaki ba hore ba ntse ba phela pele ho di 30 tsa Lwetse 2026. Letlole lena le lefa dipenshene tsa matsholo a matlole ho basebetsi ba ileng ba lemala mosebetsing, ba ileng ba holofala kapa bao malapa ao basebetsi ba hlokaetseng. Ba sa faneng ka bopaki ba bona pele ho letsatsi le beilweng ba tla emiswa bakeng sa ditefo. Athe ba sa faneng ka bona ho fihlela ka di 31 Tlhakubele 2027 ba tla fedisetswa dipenshene tsa bona ka ho sa feleng. Compensation Fund e re mohato ona o reretswe ho thibela bomenemene le ho netefatsa hore ditefo di fihla ho bajalefa ba nepahetseng. Re hatela pele. Mokomishinara wa naha wa ditshebeletso tsa ditukiso Makgothi Thobagale o re meaho e seng e tsofetse ya ditronko e se e sebediswa ho pata dithethefatsi le thepa e nngwe e seng molaong. O buile sena ka mora tlhaselo e sa lebellwang tjhankaneng ya Westville, Durban, moo ho ileng ha fumanwa matekwane a mangata, dithipa, mehala ya thekeng, ditjhelete le dithelevishene ka hara tronko. Dintho tsena di ne di patilwe ka hara dipaipe le dibakeng tse senyehileng tsa moaho. Thobagale o re batshwaruwa le basebetsi ba tla fumanwa ba ameha ho kenya thepa ena ka hara tjhankana ba tla tobana le molao. Re a phethela. Lefapha la Seponesa la toropo ya Johannesburg, JMPD, le re le qadile dipatlisiso ka morao hore ho hlahe video le ditlaleho metjheng ya ditaba tsa setjhaba tse bontshang maponesa a belaelwang ka boitshwaro bo hlephileng bo sa lokang. Le ha ho soka ho e ba le tletlebo ya semmuso e amohetsweng, Unity ya Internal Affairs e se e bokella bopaki bohle bo fumanehang, mme JMPD e re e keke ya mamella ditshebeletso tse mpe kapa tshebediso e mpe ya matla, bobodu kapa boitshwaro bofe kapa bofe bo senyang tshepo ya setjhaba. Baahi ba nang le lesedi kapa ba batlang ho kenya ditletlebo ba kgothaletswa ho ikopanya le Unity ya Internal Affairs hore dipatlisiso tsa bona di phethelwe ka molao. Sibui sa JMPD ka kwano ka Johannesburg e leng Superintendent Xolani Fihla Wanama.
2: Police department has noted with serious concern of video footage and reports currently circulating on social

tsa manyalo ke go gatsetsa twin na ke le ka mo na studio number 1 gona mo number 42 Andrew Street ke le mo Wanberg ba re shong hina dumelang ka labohlhano le botsebotse labohlhano shile na pile ke lona la masome pedi nne kgwedi ya bosupa ngwaga e le yona wa kete pedi masome pedi tsela ga ke lebela sešupanako sa ga sere metsotso shile ke metsotso e senyane re nametse yona iriana ye ya boseswai o tlo nna lena jalo go tloga ka yona irie ya boseswai re tloga ga bajale re gagabeile re lebile gona kua go iriela ya bolesomete bona ke go tshepiša fela o tlo kwa monate fela wa mmino wa koshetša manyalo ke re batho ba modimo kgaoganang le distress se napile napile se se tlosha stress se fitlile ka garo go le gotla gasho la selamo ya ntumelle ke napile ke lebore ba ga shika moka ba o ke nnete ba fitile go pele ga lenane go le la N1 lenane go la moswana no shi lenane go shele la rata kudukudu lenane go leo le ikgethileng gare ga manane go ka moka ke lenane go tsana N1 go shotse ke tsa manyalo nna ke ma e ke se thaga ke se tswerere se segolo sa mo sealemoyeng bana ba shung napile ba ga shika moka ba o le fitile go pele ga lenane go tsana le ke rata gore ke le boge Salema sa sele le tlisetsa barati le ba tsheletse ba lena mino o monate o o ikgethileng bonang re ba fa ditaba le tsona dikhang tsa seo se diragala go nna go na genyenna le wena rula go bogodimo ga yona ba re beshunkele le bogahle le be le tshwere barati le ba tsheletse ba rena ga monate ka mokatse e be le lukisetsa gore napile iri ya bo seswai fitlhe napile nkhau e tletse bo jang khawana lena kwadi le ba nela kwa Asi, shewe atlo le bana le khamelo ngwana a ka se ke ya ba tla le nyanya hulukile hulukane bana ba se batla khomu ba le ere ke le dumedisheng ka mokana ga lena kae ka pakae mo le ka bangwe le gona ke re madume shewe a go tlhoka slibe ka gare a tla go lena dithoko mathoko ka go fopafana ke re gona ke re dumela wena Western Cape o dumele wena Eastern Cape dumela wena Northern Cape o dumele wena Northwest dumela wena Mpumalanga o dumele wena KwaZulu Natal dumela wena Free State dumela wena Limpopo nna ke le sogana la go tswaga kwa mokopane mokopantšha ditšhaba parking pack marulaneng ke mo ke tswang gona ke re dumela wena Gauteng motse moila koma ke ga mampone ke ga tobetsa bona nna ke go fa gashwe botsebotse ke le ka mo number 42 Andrew Street ka nnete ke le mo Wynberg hena nanjwa lefase molepo le dutapele le itukisetse o tlobina le nna ka bakeng la gore tse ke le tshwaretseng tsona ke tse di gatlhišago le kgone le re tlo iketla ka poledišano ye botsebotse le kgaetsedi ya rena o re motsebago ya a tumile kore ka mo ke seopedi sa mmino go shetša manyalo ga o ya ka mo ke mosepediša moriro napile wa tabatše go lokile go lekane bana bašong e rega kedia so nna tlabe ke lokisetša gore nna le wena re tle re iketle botse ka gašo hei ka gašo ya botsebotse ya molekgotlagašo la selemoya tšeokwe

tsane ngwana se batla go be kire ke go konketse fela ke go kusha gore a e le khono le na pile tlabe ke na le yena phela di tlabe ke motlhetsa benya ga ngwana se batla go ile etla go wena re nna ke mopedi ka nyala mopedi ga ye ke mopedi a re ke mopedi ke khantse ga se pedi sa gagešo ya ke le ke kharebe go tswa ka kwa ka kwa kakua feta kumu tuwazi kakua ras kukuni maspala chovara kifeta kumu tuwazi wabana lena pile kakua mshad mutofu mshaletzi lena ya uchwa kakua mshaletzi usi mshaletzi kika marowen kika tukua marowen kakua ya morena rabana baswata kumu riafela orea reo nabitiro na kakua katapuka liya patla kima orena kima roba peri ya wale khaitiri ya kai robe ngona utswa ka kua utswa ka kua gona ka kua mohlaletse ga re mmitsa ka inela gare ke pheladi ya go tlo ba o tsefa le khone le ngwane eshu nna fa simole pohle mme gape go tse tsa bodiragatsi re tlogile re bona ga botse gore a e napile modimo o buile gape a re gopola ka mo industry-ing ke boletse be ke ya go feta gore papa gore na sputla sebogodi o ke kwa modimo a meleditseng ka go lefase lelake kage oa bolokwa go sasa re re lena ba ga sebogodi napile mantswe a matshedišošiauwe a tla ka kua gona re re thato le godimo napile o phethega ya modimo le mo lefaseng o tshwanetse ore o phethege ya modimo gane le go tse tša bodiragatši gona mo ka kua setlhopheng sa itireleng setlhopheng se re se boneng gantši sethega le go binela mmino shom mmino wa koša tša manyalo jale re bone mo e leng gore kgaetšedi ya rena yena Lydia napile modimo a mmitša man a mmitša ka pitšo ya ka pijanyana be re sa gopola gore ke nnete modimo a ka bua a re gopola gape ya setlhophe sa itireleng se se le sona seng le se wele ka mahlong ba reng napile kgaetšedi ya rena Lydia modimo mmeditše e sale o moswa man ene a bina re bone mo gare ga beke o dikgokagano tša seleago kuduka kua ZB fane kgona ga re tlatšanaga ba re kgaetšedi ya rena Lydia go tswa gona setlhopheng se se ba re ke itireleng o tswa ka kua ga makofane ya Bakersfort o robetse boroko bo bogolo napile le lena ba itireleng le maleloko ka moka malapa ka moka re re modimo o mosa modimo o mogau nke ya ka letlema matolo man modimo ka ra ka letlema matolo a le tiša tumelong a lefele gona go dumela gore thato ya modimo e phethagile nnete le godimo ga le botse ga one wa katlang a le ema ka pele modimo di ka mokgwa a ratang o sena ka mokgwa o rena batho ba nama re ka tla napile ra motšiša ka gona re tobolodišana le kgaetšedi ya rena e leng yana tsotšina ko a binago le bona ka kwa itireleng ya ke bolela batho ba baleng ka kwa Bakersfort ya re ke tlo ba diša tsebeng ya gago ka tla ga bodišana le bona mo metsotsong ye e sa fetšeng pelo nna fase jalo o tlo iketlele nna e le ge ke re nna ke go fepe o ya le ka mokgwa ke tlwaetsego go dira ka gona ngwanetso se amphelele pelo napile nto ya sepela e re ka mokgwa e sepelang ka gona a re tswele pele botse ka kgašo le mmino wa ona o ikgethileng taba ye ke le botsang yona mmino o ka sa o eme ka pele o o tshwana le kutsu ga e šišitše e tla e re ke re popo e re e fasitše malatlha ngwana se batego bona ka moka di a ema dikolo itiraka tse digolo tša re o feta jale ye kgolo ya lefase jafa e re ke kutsu ke 011 Radio The Pulse of Josie e otlela ke yena ma e ngwana se batego mo a re N1 ya meketekete.

kena pilad e recruit kwela moye ke fetse angwe le konketse ga etswalela are nna ke mopedi ke bo wa mopedi yo nna ke mopedi ya are ke khantsa ga sepedi segagešo batho ba molimo we ape o ba mopedi ke maemo o ba mopedi tshwana le o se record e ka le ya tlentsa gago e wa parenti paletito ngwana se batla go ya go lokile go leka ke tseo re tlong go di gwetsa ke tseo re tlong go di gwetsa shigong jona jo mo tlabere boledišana le yena o ho o ba re tlhaga ya swa o kae masepala a tla bolele a re tlhaga ya swa a e namele motho ya napile ke bone mola magalanyana a mangwe šia a kere ke le boditse nna kare le kgono le ke le swaretse so kapa so ke tlole koša bose mamotlha ke tlole koša bose lena ba gorobala ka mo ntle le tlo tshwana le dimpša a ke tsebo le tla re le kweleng ke go swaretse magala a mampsampsampsa jo new from the box lena a se le a bone plesure o ntšhitše a tlatsanaga swafo a ntšha a tlatsanaga hei ezra ntšha a tlatsanaga thabang maphetho a ntšha a tlatsanaga Hey, ya le kutkwela. Wa le shile, ke ya le konketsa kere. Magala ke kulo fona ka marago a dipledishano tse ke tlo bana go le tsona. Ekwa, ekwa, ekwa, ekwa, ekwa, ekwa fela le lengwe shile. Ke na ka uruo kwa ga nyane fela ona motla na pile ke go sa ka le go tlagashwe ke go sa re ekwa.

Hai! A le kulitaba, monna shu. Ene bole ke monna le yena. Are monna wa go sepetse, nna nka se mogone. Bala retse, monna shu re tshabisha tsa dinonyane. Are tsho re thuntsha kae? Ape a thoma re monna go sepetse, nna nka se mogone. Dinonyane bye, o fere ya mangwe sna dola. Bare askisi I'm sorry nanga se mogone yo yo wa aretse ke tsheo ke moka ditabeng di diragala mo nako e sa fetse go pelo mora wa gore na pile ke bulirishane le sethagaseng ke tlo bulirishana le sehlopa se se re sebitse gore ke sona sehlopa sa itireleng o tswa ka kua ga makofane Bekkersfort mo le re ke nnete mama malello kwa sehlopa se ke moka a wele ka mahlong mo le re boneng gore kgaetšhedi ya rena e leng ena Lydia e be le mmini wa binago le setlhopha se sa itireleng o robetse re go jo bogolo o boloko ka moswane mo rereng lena ka moka ba go bina stepe a re emeleleng bana bešong a re emeleleng mathekga koša napile go lebeka kua Bekkersfort ga makofane ro robatša lerapo le re bego re bita lerapo le be re thagala le lona a re thagetse le mamotlha ba wele ka mahlong napile ke moka reng re weng le bona e re ke die so e le gele ke nna ore man megolo ya goma man o kokurantse o re a setse shegojo ka moka megolo e napile e tlo fetsa e gomile ke bona mang o ka re wampanyapanyetša mola o ka re ke yena matikisela mara pele ga moo s george o re dumelang bana bešong S. George na pile le na re dumelang are are bogadi a ona ba sukiri ke ke S. George are bogadi ba sukiri wa itirela ba re le o ka re o robetse o sa re ke a khatlisha segoa se se ba re le ke go khatla segoa se tlile ba re ba khatlelwa ba re le o ka re o sa khatletse matsola are ae tswaka moo ke nyaka metsi ya go tlhapa o a emelela wa ya diela mmatswa le metsi ya go tlhapa a seno fetsa a re ke nyaka motapa a o sa rile motapa a re ke nyaka makwenya a sa re makwenya a re letomporo o tla tkwela ngwana a sebatakgomo S. George ya re e kgomolele ngwana a sebatakgomo bogadi ba sukiri bona bo gona.

Ke yona 011 Radio, The Pulse of Josie Moratile Motheletsi. Ke a fofa jwale ke lebile gona ka kua ga makofane. Ya, ke lebile gona ka kua ga makofane mo e le gore ke nnete ke tlo tlisa kgaetsedi yaka Georgina o re tlo boledišanago le yena. Ke tlo boledišana le yena re bolela ka sethaga se sa mmino se re tlo boledišana le sona. Gane jwale ke nyaka gore ke kgwetse legala la gona šhele ke bona gore go maswanedi gore ke ba late ka legala la bona. Batho ba ba special, ya, ke batho ba ba lego special. Ke tlodia ka mokgo ke bolele le bona man, ke bolele le bona ka bakelela gore ga go le monate re kopane o nyakega gore le ga go tlile tse di tlileng re baneng kgausi re thekganeng ka mo le ka mo. Ya, taba kgolo ke go thekgana bana bešong. A o go ya go feta yeo sa go feta se sa thekgano a se gona. Ya, go lokile go lekane sebaledi se sa ka se se ntiela manye ke nyoso maphinda fa Georgina ke tlo mo kgweetsa yona phoso re tlo re bolela le yena se rata se sa rate sebaledi se le se ka tshwara ke boroko a se nako ya gore se ka tlasa diaka mogosi diang ka gona e re ke di eso ke bone mo gore ke phazamišege na ke nyako bona gore o ka

0: ara o ka re ba humanega ka kwa Bakersfort o ka re ba humanegile be ke le ka go pagantsha le bona Shiba ke batlisitse tsebeng kha etsiri ya ka mejo china go tswa itireleng se hlopeng sa manyalo ke le amagela semmusho go lenane go la 011 radio the pulse of Josie N1 ya meketekete ke ma e se thaga se tsore sa selemo ya thobela kha etsiri ya ka
1: ke a letamisa bareti le batheletsi ba sealemoya sa 011 ya bolelago mo ke ena Jotina Mthesa garebe e telele ya go tswa go itireleng lefatsheng la ga makofane Bakersfort.
0: Yes,
1: ke a tshepa o moka ga lena le koloi ebile le bone mo mafaratlhatlheng ka lebu la ngwana borena mokgosi o lele ditente di tlhomile re lahlegetse ke lesole re lahlegetse ke garebe ya ga borena le tia lesele o re tlogetse
0: ke moka go ya le ka mokgwa go leng ka gona ke nnete barati re tlo boledišana ka lesole le ke kgatlha ke gore le ena wa berekile go le ena ore a mmitša a re ke lesole ka boripana ga o tlhalosa ausi Lydia o ka mo tlhalosa a re ke motho o mo jwang
1: ausi Lydia Pebetsi Lefele re go le garebe e leng gore e be e sena mathata le gannyane e be e le motho e leng gore mo setlhopheng sa rena e mongwe le mongwe be go le mogwera wa gagwe o be a sena taba kore ga ke tee gore nka reng gobane re latlhegetse re maswabi lehu la gagwe le re robile dipelo ga re na le maatla
0: go kweng ka thobalo ya gage le sehlopha sa itireleng le kwele le tekwa jwang ga botse ga le snow ba le amogetjwa taba tse di sa thabiso
1: re le ra ferela ke maatla ra tepotsa ra re le tsegoba sa gago mo a bega dina gona ga gona yo a ka se thiba go mara ke modimo a tseba
0: ya ba gore ke nnete gare be re mo lebelela setse a bina a diragatsa mola kore a bina ka letaba o na le motho mongwe o kry a re o bina for the sake ya gore ke a bina ke bogetse ke ba a bina ka lethabo a bontšha gore ke tsweletša seo ke se ratago balebeledi ba batlile go lebelela nna o ka reng go balebeledi ba batlokry-a gantši re tletse ka kwa ZB fan corner re tlo o bona setlhopha sa go tswa itireleng ga o bolela le bona ba kwele botlhoko go swa o yetša ka mogolo wena o kwele botlhoko ka ona le bona bana ka gore ba ka kgothatswa maotswe a tswa ka itireleng ga e ya go barati le batheletši bathegi ba itireleng o ka reng ga o bolela le bona ngwana mma
1: barati le bathegi ba itirileng nka re go bona ka re magageso re latlhegetse re latlhegetse ke garebe e leng gore ga e bina mo go dibitio tsa rena ga a tshwane le motho ga e bina le teo be a re ga e bina a belega matsogo mo mathekeng mokgwe o bo o bona gore dibitia jalo o tlhomogile go tlhomoga le dibitio tsa gagwe barati ba di bone mo mafaratlhatlheng ge dintse di tswelela le sebetsela fan corner e mmapatsa gobane le yona sebetsela e latlhegetse jalo ka rena le babina phuthi ba ga lesele ba latlhegetse
0: le itireleng napile leiša mantšu a tlhobošo ke dumela ke re ka kua lapeng la gape ke ngwana a tswang ka lapeng ke moka a ka ba mohlhomongwe a na le bana ba ba tlogelang a re bolela re bolela le bona ke dumela ke re mantsu a go thoba pelo a etswa go ba wa sepasepetšele le bona a ka ba thoba pelo kudu ga o bolela le bona mohlhomongwe o iša mantsi o ka reng o bona
1: nna nka re go ba lelapa le maseana a gago a tsielego ga mmogo le sona sebetseela fan corner ka moka ga bona nka re go bona ka re go motsega gomme ka ba šia ka lengwalo la Kutulu 21 verse 3 e mohlanka a modimo o re ke bona tente e tlhomile ka kwa mokgosi gomme a re modimo o tla ba le lena o tla le phumola merogo ya lena ke tlolo ga o tswa sellomanyane le botlhoko jole le go ka gare ba yona bana ba shindu la moreneng go mmele tlo ofola ke ge modimo a be a go motja rena ka lengwalo lekhwe la kutullo le ga bina puti ba ga lesele la ga mmogo le tsona se bitiela fan corner re go le bohloko ka tsone
0: ke mantjo a le gore nga o ka re wa theleditse a ka ba sa tshego motho e leng gore o kwele bohloko. Ke dumela ke re o thomile pele wena wa dithoba pele matswalo le maswafo wa isha moya fase gore ke nnete. Jwale a etswa mantswe, a etswa kogala ka mokgwa, a dula dipelong tsa rena le rena ke moka matswalo a rena napa a dula ga botse gore ke nnete le godimo mphato thato phetoga modimo. Ke bone maloba kampo maabane ka kwa ZB Fun Corner ebe a tshwaretswe Memorial Service. O mo botse o re o tshwereng online ka lo tsa matjatji ya. Ga o leboga, o lebogela sehlopha ka kakaretso. Mme re go mo botse o dileng ke tlo le tebele maabane le cabinet ya gagwe, team ya gagwe ya Berichana le yona. Re bone go le maswane di gore ke nnete. Le yena re mo leboge, re mo leboga bekela gore ko sha o re tsebe. Ko sha gore re tsebe babini ba yona ba itireleng. Re bona le mabotse a tlishwa mahlong a rena ka mpo gaufi le rena. Ke yena tlo le tebele ga o leboga setlhopha sa ZB Fun Corner ntate ke kana le cabinet ya gae ka moka le balatedi ka moka o ka ba leboga ka la goreng
1: balatedi ba ZB Fun Corner ga mmago le tlo le tebele ntate ke kana ke re ke mo e gathile le setlhopha sa gago ka moka le ba shumisana mmogo re go seke ba ba ka ga itireleng fela tebele re kole bohloko tshikhumotsu tsa gago di bile gona tebele re bone gore wa re thega wa re hlahla mosimo o dirilego o tloga rebe ke thoma o fihla maabana o berekile re modimo a re go di shetse wene a re biele wene tebele re bana ba gago ga mmogo le bao be go swere Memorial Service le bona re modimo ke yo o tebele o re golela ga mmogo le sebitiela fane khona re batho ka sebitiela fane khona le gone ya le leboga le go le botsoa mara ga go metang
0: go motheletsi wa tsheleditseng ga ne jwa le mohlomong a nya ka go tseba ka dipia kantsho tse o di bia kantshwego gore go sasa ke mokahlogo e ya ga bore nna e re ile o e lota ka mokgwa mokhutamang o ka ba botsa gore ke moka ditshepedisho ditlo ba gona disepela ka mokgwa mokhutamang go sasa
1: ditshepedisho tirelo yo thoma ka 7 o'clock mesong ka 8 o'clock re a tswa re le ba dirapeng go phutha tlhogo ya rena re mo isa ntlong ya gagwe ya mafelelo a oseledi
0: ya ka go rialo kgaetsedi yaka ke tloga ke kgošiša ga botse gore ga o bonolo ore re ka tla ra kry-a re e tla moyeng re tlo boledišana ka taba tsa mogoto kudu ka bekelela gore re bolela ka motho e le gore o ba tloga a le kgausi le lena mo le gore ke dumela ke re maikutlo a ka ba fetwa ka mokgwa ka fetwang ka gona ke leboga go tieng ga gago ke leboga gore ga ke go kgopela ke re e tla moyeng re tle re boledišane wa sempone bonyatši wa re re wele ka matlhong wa tethwala wa tla gotlega šolela sealemoya ke mka ratla rabolela ka mabothaga mabobotse ao a beng a dia ke kgaetsedi ya rena le dia bebetse ke ya go leboga kgaetsedi ya ka tsotsina ka metlha le ka matjatši a ke tla tsebeng ya gago ao mphelele pelo ka mantswe a mabedi a mararo laelana le barati le batheletse ba sealemoya ke košiša gore mmereko ko mogolo le lebane le wona ka mouwe ga makofane wa go lokošetša taba ya go sasa
1: age o lebogana
0: ka go rialo motheletsi ke ena kgaetsedi yaka o setsotsina o tswa gona ka kwa itireleng stepe be re boledišana le yana jalo ka kgaetsedi ya rena kgaetsedi ya rena ledia ya go be go bile ka mokgwauwe ke moleboge semmušo ke re go tswa go nna sealemoya ka kakaretso le lenane go lona le šetse a tswile moyeng le lenane go lona le la 011N1 ya mekete le rena re wele ka mahlong ga se wa ZB Fun Corner fela gore se sengwe le se sengwe se se amago tshepidiso ye ya mmino wa manyalo e ka ba di-artist e ka ba di-producera e ka ba babini e ka ba eng ga mokgoši o tlhagile wa tshwanela ore re nape re tloge re emeleleng re tlogeletse e be re di beakantse gape ke la gore go tlile e le goreng ga ena peakanyo, peakanyo ya gona ke ya Modimo fela. Tse be re di beakantse re biela ka matheko, ra emelela ra ya lebakeng le lesaka la beakanywa. Re tla re ga re boya ra tswela pele ka mabaka a re a beakantsego. Bana besong ke ena tsotsina go tswaka kwa itireleng.

mokgwa a napile a etetse lehlakore le la ka mminong morero mogolo o tseba ke ena mara go lokile go lekana be ke nyaka gore legala lela ke le bapale e le ya ntšhabatšhabela o tsaya mogolo e ntšhabatšhabelang ka gona a ke tse gore le nagana gore lona ke eng ka gore ke tlo fetsa ke legoeditse ke 011 radio the piles of Josi nna ke le mae ke le sethaga setswerere sa legotlagatsho la sealemoya ke a leboga ka mokgwele o reng dibuledi ka moka di boletse ka gona bana bešong tiang matleng a gage a sa shiteng ke selo re apareng fela gore na ditlhomo tša moya re fele re reng go lokile gobaneng go lokile ya thato o phethegile ya kwa legodimong rena re bomang nnete go ka tla ra ganetša taba ye botsebotsebotsee re bomang rena ba re ka ganetšang taba yana ye e phethilego ke modimo o ya le ka mokgo a e phethileng ka gona ke molaela ka legalašhele leo ke moka le tlhometswe go bona.

Ya. Asinna Murati le mutshile tjwa 011. Wa kwa ke malabula. Arena. Wile kai Lydia. Ya, wa butisha malabula, wa butisha. Are Lydia. Wile kae ke ne tike putshwe ka mokarna re putsha putsha go yona le go shivung bona bo ba le gone a bona taba a re tlele pele ka gashwe botse magala shiya ke a tatolla ke a mamtsamtsamtsamtsamtsa a sa tswa ka pitjem a re ketle ka gona ke bona mang ga e se yena mola a etla tsebeng ya gago ka re ke pleasure a re go rena ba re tshwaretseng.

Aga a sepela jwalo magala a mamsamsa a wa kwelego wena morati le motheletse le letjwa go tsebenya ga gane jwalo ke mang ga ise yena thabang maphetho a re bona monna wa go sepetse na yena nix a re gana nanya basadi nanya banyana a re monna wa go sepetse yena na yena o nga se mogone yes o tle tsebenya ga go mang molapelonyana ga ise yena Swafu are hanga kirea fela monna wa go tswana are nga kirea mosadi wa go tswana le Toyota ka bekela Toyota ya gotlelela le nyalong wa gotlelela modjolong wa gotlelela ke magala go fileng yona e ya tla ba mathanyana o tle bo matla a thapelo e le yana gape Swafu mowe are o nragetse ga mpha fela modimo o nragetse e le yana Swafu jamanyalo magala mamtsamtsamtsamtsam a ile reng a na le ka beke ke moka a le mo dikgokaganong ka moka tsa sele yago ke le buduche ka re 011 The Pulse of Josie N1 go tshimanyalo ke mo le tudu gwetsa go di satjwa ka pitseng bana be shung ya di satjwa ka mo gara ga pitse hey go bile bo se le pledishano je re bile le tshwana le khono le e bile tse di monate kudu le bathele ba tloga ba iketlile kudu mo ile gore ke nnete gasho e bile ya moswana noshi e se pitseng ga botse ka mokatse di bile gona ka bakela gore o re theleditse wena le morati mo theleditse wa sele mo ya 011 radio The Pulse of Duty re nkabe o swa ka wa re theletsa nangabe re le bomang hey re le boga thego yeo le re fang yona ka mehla le ka matjaji re se re le sona re le 011 ka bakala theletso re fileng yona ba o kebile tshale bona peladi the queen re le boga kudu pele re tshana re bile le yona le gaetse di arena ka kwa Georgina go tswa itireleng step group ba le ka kwa gama kofane go bile bo se ka nnete le gasho e bile e botsebotse la mafelo la gala shele ke re ga ke go phekolela lona mo le re lebolela le re bona ba re modimo wo ke mapalelwa ke go se palelwe ke re seemo se sengwe le se sengwe seo o tekgwetsago o lebane le sona e le seemo sa bophelo modimo o ke mapalelwa ke go sepalelwe leang kwa mara ke modimo yena e le go mapalelwa ke sepa o tla o fitisha godimo a seemo sana se o le mo godimo ga sona o tla go fentsha godimo ga mathatana o na leng gona re sepileng re emisitse ma bona hlogo tsa rena di lebeletse godimo di le rutsa rena di eme ga botse re se sepele go swana le ka mathata a rena a ona wa sena go le ka mathata ne e fela re swanela ke go sepela re sena mathata ya ke boletse le rena pele ke ruma ke fetsa lenanego le di boledishane tse ke le tsona ga mo ka le leboga a o tshotina ke a le leboga peladi the queen go beng le nna moyeng bošogong jo le nna le leng ka kua site ya ka kua Pegasfort gona ka kua ga makofane e yang le nape le bieng tlhogo yeuwe ya ngwana bo o rena gabotse ka baka lela gore thato o phethegile ya ya godimodimo sa rena fela ke go dumela re re o lokile go lokile ka go rialo bana ba sebata kgomo ke tlo pharolola lona legala le e le ge ke le laela ke a baphete ka mokana ga gona le a kwele a tlile tsebeng ya gago ka go fapafapana a tlile malabulabu a re o ile kae le dile ei ya batho ba kgona o epela ke nnete go lokile go gona bana ba šong nna ke ma e sethaga setswerere sa sealemoya e re ke die so e le ge napile ke re lešaleng le bele le boroko bo bobotse nna le lena o bueng gape re kopana beke tlang kere molete sekuba godu oba ka mokgogobile go ka gona ra iketla ka gashw e botsebotse Streaming live from the heart of Josie, 7 days a week. This is where the rhythm of Joburg meets the world. 011 Radio, the pulse of Josie. The only station with good vibes. 011 Radio. The pulse of Josie.